Anti amatire de wo. Maso so o kwadwanti enso e wo. Fabiam. Ohini ba kisi enso e wo. Keke ka bobo o ko. Kadia ye ka bobo o ko. Asabu amenzi nani ya ni ekosi enu. Daddy lumba ko. Okay na na champon so e wo.

0: Yeah, that's it, baby. 0302216561. 0302216561. 0302216562. 0302216562. I do my friend near Chiragine. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yamwadu.
1: Actually,
0: yo.
1: Bodi,
0: me who ye? Bodi, natural baby. I'm feeling natural. What do you
1: mean? I'm from Ghana, bro. Kasa fumata kujenga.
0: Ye chia wakasa.
1: Pacha. Pansha ni jumpari. Na asan badan kumindi.
0: Yantu kaye kura 0302216561. Hello. Hello. Yamwadu.
1: Hello.
0: Yatu nkaka sa.
1: Aha. Ejiru ma afutina wa kampa. Obi wa pa babra wa jari mo be bu na ti be ko ti na ka npa wa jari na ha kan kan kan wala. O ku ma. Obi mu wa se se sa ka mu ma ra won wa ro ro. E an tar bu na o ja asi. E ya sama wa kan de se be bi. Ye je ti ba ma nche ni ya mo na mba ti na wa kan mo je ti be bi ti ba.
0: Ya da se bebre wo ne du be wie. Mamen ko asama honi mfano emwie asama
2: aja
0: rap no mine na wo se papa na samlo kanu to me no se se wati ya wo se ohia se dade wo atutu ne niema no wudie ne mu yibi kan
2: wo se sa abrabo no se ya mani pe nyina so ate se se de papa wo bia na so obusu an wo won se wunya bi nkwa na wanya bi wo a wo hwe ne ye na try se wa be ye wo so de
0: okay
2: o papa die ni me su die ni a never can one adoption since e be yes e o me jinaro me di na chire o be ya me ye na maye ene me nya anye ene nam ntie mprempi se wo ya brantie na hu suo wo hu na papa bo braja won ye bitu aso na e kama since de bia o me na me papa die su masi de bia ni papa atu no hu abesi na ma na ba gwa se
0: na ba se
2: so mo yeri anu mo amu num kokee no dudu ye so be bia na omoda won sha se nenye se no tie o trimude papa wo me fa kwọ me de koye ene se na oda bridge ase no so eji amanfo won hwe mu ye na papa ye bibia wo so ye bia ka ho
0: sanfa contact no mo won ye nko
2: asema do sum number no ye 0244
0: okay
2: 79 61
0: 86
3: 86 uh-huh. Me number no so what I asma pa oh the bia wo twa dru no wo de sia me na wo twa pe ama memba no na wa ma woni nko de na obeye no so aya kan ne abusie no eko enim Sheikh Zaid spiritual herbal center mo aje kutu ku papa se yeye sunsun ajuma
0: okay
3: na herbal medicine
0: all right
3: yo ye last stop how bia ukuta no e yare e oda unti munda wa juma san ya basa unti wa bra wa sem bara Sheikh Zaid spiritual herbal center last stop ni ntini my number is 0530 575
0: 0592
3: 90
0: 0530
3: 575
0: 0592
3: 90
0: 0590 0595 506 506 50 90 0590 0595 506 506 50 5092.